0: Aywa albami kaje ni dongli yere hakilla nana togodi
1: dongli lara kunduma kama ka layira duniyara sigemi be AEC jamana don kambira Burkina Mali Niger sigemi be anamadirka kala manika kabi surasir ka fangata ko mako kudita mo mankai nga dasa go fo mo mangai ka koma niko e koma e tere fo boita ye Ibrahim Traore walma e tere fo tiani Alko ma kuma ko fen wala te fo uko arka fanga ta kum kama jadi kere bira o kere re kuma te fo ate janga tabar kere kuma fora jamana de ri kibari ya dibari arko ma ko journalisti ate kuira e kuma e dadu kuma dora dong la bari re kuma te wanur be erege like erege koro le fien be yoro yoro e ya nyaira fania bo yoro yoro ay mikuru takafo ante seka erege ke ka andaji ku dorkan
0: Almami ni ataka jatim ne yala ante se ka foko AEC jamana nyamoko nunu unali fangala uye yala madu fendo ufanala
1: bira na ko yala mani kondunara yala mani juma a yala mani kural mo ko se ka kuma o yala mani lido ni ka kuma ari mana ki datu o yala mani lido parja ti teke folo
0: yala mani mama ke ufe e ka fola
1: ntu yala mani mu yala mani soro ka iba
0: aiwa almami iye single kura mi black iko ka bora ika album kura de kono o re okum konna la iko concert belebele do bolu dalenu ibe se ka kuma nyi o concert kan
2: ala libe single li ka album do naira e na boyan kar sabad disam kalura tongul tan fla libe ali kasetira o sempe yani kasetira bo concert ba singoro kaset bo sagara ala yani e bo concert bi na kasetira bo concert be tamar ba singoro anna concert doke e lor kum ma kupe mbere anna concert ba doke bijaya ala utemen ko jamuna ko kan tama do tula la benbe nga anna concert mesen dor ke fana ni emission charmange bien à la bente bisorna ce qui mo la ben sans mo ya lon ko almami ka be ka setu kora libora be ka setu kora bora bien
0: iko donc li temps ani flare be album kora en kono single kele ani o la ko donc ban yala ami se ka don donc li wore munu fere ba kono ni se ki dama ka fitini nal li ma bere fo anga se ka don munu fere be dali
2: bon donc mi na bon kontina bon anna se ka kuma kan doni al nante na ko ben en tout cas jamna kulumu dunia kulumu talon dunia pan be fam jera kerebe iran ala jamana din sin be dunia kono tonyoni be din soroku bolera dumun ko yabale kuma ko bolera alkuma ko demokrasi fanga be to jera ala dorbe fanga kera dora ani bon torna la anma din sirma oni ko ya kan ni res sirma ko ya kuma na folika nga dongri paki jati ka titre le poemi na fora ala tika akwai kabini sisa kwa na akwai kabini sisa bo ana to bul ko na banga adia be bon sani yere ko
0: Abdul Kader Ouattara Almami Kaji, initié en Aoule Djabilila, ami Ibla Sera 600, Nika Tetoa donc l'idée.
2: Inch'Allah, amitié.